0: mere uma nga era mo karoti ne ne soya
1: mm
0: bo no ngori ne wata ku jisho franga sene ino kwesi eri eri kokotia kandu fulani ndi ne mosho franga kundi mwaka ya langira handre mwaka langira handre baka kundi na ruti ambo tu une mugenyisho amaisha umwevi ati tu mwaka wata
1: hana hana ya sungi babretaka nga malangira no hania ma ngobuhimba ma malangira bote mbo nyumba imorekire na ro sungi babretaka option constriction twa tunga mubana riwa mbarenga mubana na sunga ku nyumba nyiriko ko JTB changana kalakala abakangira bayo bakangira yache
0: abakangira bayo bakangira bero mabetabo ngokubi handikire lakini yuwe na wene na usheshi hivyo kunderunga takiri kushechara noreno muna fundisha kuma kawewe kwanza kwanza neruna mafundisha kure teknoloji mpremera nene romulisha pitre yendre ikabwa le batima naru sasa na mafundisha ene ne wite yo momo chile momo mushitumu eruwa tukatofu mushitumu hale naruna mafundisha ke enyumba yikana vya mwavyumba zaidi ya makumi mbili Njesha narasunga lakini eri mwamba kumi mbili. Ninashi kinyumba yetu ni mwamba sita. Lakini na mabla angara wakoma chetaba mbo hakana winyumba makumi mbili. Na mafundishi ayo na bakuruba muwa. Naro sasa pa mambo rambo. Naro omundo shanga hararamo na. Omunyumba yu mwamba makumi tatu. Naro kundu mwali makavi ya mungu ni avari mwira kwa nani. Namo nane. Ha, waka irako manimero. Ukoka labo mwani wamanyotribo. Mungalo manimero Nama labro monimero 3 kisha ngiko monimero 4 ndo mabieri ebyo wo mabehere ramu lakini kisha na nasugamu wo malangere nero bakorobane sombwa enyumba ebyo magumi 3 ambapo
1: kandi yeba muri ya pita sana wabwaria irehya makongo
0: nebe pina ndiye yo mahola yo na nabia yebe pina sana onabia nero sasa bama njo bakoroma mbwa amwalimu wo utude sinera karte ka enyumba yo utsape yo enyumba magumi 3
1: Utrakabiyomo
0: ngabe kyabet ha na numuno nane tresho nabisha mabehwa
1: utikeri ndambi
0: ukashakanye ko ako bikobola mwa dukere ukashakanera simulangire periode ko re muganda ko suto kula menderona na rumuba saba kibererwa na endi sine chingabe kishenda bet abibye bekabibwe wo ilebyo mobe ende wabalanga
1: na nembo hanya ma opsho watina ngabe
0: ko mukorona rukusunia ona kodwa tombo ko murange mure Naruni ya mnyata haa, atanga ngehuzua. Narucha mawela hapa.
1: Nambo, hania maopisio atana ngabi ya fasi fulani?
0: Hane.
1: Hane,
0: hati ya ngabi ya dongo langa.
1: Parizeme ya ambu eringa bioshimi. Ema yata kayo nge bandrulu.
0: Bandrulu, wama langira yue. Narusase bioshimi, shane mwaye, uwe richa laboratoire. Sheta irayayo. Naruni ya ambu, ini ya katre babamba. Abanduko nene vanasi. Vanaha mbirebio, lakino nombo. Tuko anga na yeno
1: tuyo kochesa
0: kundi oko stage na me bukango mu laboratoire e tukana hikamu ba tidiana twa bare bukatu no mu manga mu bashe twa mwaho na wabiri asa wabiri mbale tabria mbonani na ndo bukuna mbo tata tukanga nya mu nomwe mu chinu fulani ha e woluwa manga kanu no burutu wa bare bukakwe na balimu nabo hane bare ngabo mu wabuga na umuntu hiko mu laboratoire
1: Woma bia kanyiri. Mwurei
0: komo mwurei ba mwurei mume elektronisie sharete ikomo omuka siba uti ka biro de tid. Naruni abo winyo fundisha. Naruka buti ende to kaka akime to pesa biro bishi yana pesa. Achiro kisha murambo hana ka ndre kumaka kolecho akalunya gano.
1: Ati ye njana mawora ntia pesa.
0: Na muno wirere no re no hama tafa mayenga bere omwalima muguma omoprefemo mama bwat. Ah atatahi amambere kara kwat. Uno urecho mani chaba veterinaire. Ama huleri na riacho. Na hirina tu wacho. Na marondachi yei na masungacho. Na ere sungacho. Kwe shiche chikabu tisa ye. Ni ambo ende.
1: Ende.
0: Ende. Bakaluba. Iba kuna choba tomona. Neru chelucha icha icha butisha ayo. Neru sasa umwalima mongu uma. Ama hike karasa ngache tu wadaprefe. Na pere kurechi machao. Na mrorechi uiteria. Na tu mongu ya tutichini che. Atishi na atame nyacho. Tutishule mofete. Atame nyacho. Tutina roe echo baka hola mo chindu fulani nichet. Atiche china. Atina ngane fundisa yusu nenda langeracho. Ebene bende bete. Kubo mbaba koru wabu. Abaka fundisa yako nda kana holacho. Meshe shicho nayo. Kana disine nacho. Kondi chino mchetabu. Amabi asa eyere echo mecho. Ndiya bakoru wakuru wambu. Akarimu ketuka karire. Ebi umabi yoshibi atro wera. Motu kala ngerabi yokote. Na yokabi nenemu profite. Kundi wabalimu tukonemu profite. Kato la bakoru wa handro. ne mule via, ebeka kola na wone muhandreka. Na ruka ukamwike yokabera na wabrumenye bekabyaho. Na mebukesana nka kutola bakorobe bebotohe. Na runga ne muhandreka.
1: Ebotohe mugara muta.
0: Oko okuchai. Tukale byango ko ngoko bakatwe chai. Ngoko bakendri na ne ba fermente yu ngoko ekendri uma na richaguayu ngoko ikaguka wanebya. Na rumuna na beto labo kabere na muluna menya ngoko bekabya. Na runga ne bukuchai. Ni bwambu luo buti aringo yuyu kakola nayo. Na rochiro bakono bakiyayu.
1: Ibaluba yiyayu.
0: Ebyo siwobuga moto kalangerabyo. Kunde na mabi na ina birikayo. Nako mwanzo esinga bugo tsina tashunga ngoko. Ngoko ye.
1: Na mbakarase kera somero mubatima ako.
0: Ako
1: kabaseke kahamba.
0: Ako ni kaburi.
1: Donge stage ni chindu chindundi kutsebu.
0: Kutsebu.
1: Ko mukoro.
0: Ko mukoro.
1: Eh. Na esha mbake babo hera bohera karase. Hame hanu mupango yokumbe.
0: Abakulu balundire byao ngana mabawo tichukuchi. Na runi tubazazi itu wabuka. Aba korone vya tutu wabukura wakura. Mutu uwere. Echi talukene nga nyechehe. Echi atu kendre kola. Usudi aba korone vya vana so mende kendre eki. Kuna mawe kubura niti. Umukoromu, umuzazi, umualimu. Shu wanga ufundisha estaje. Kanda unemufriende herasi. Na rukende langera. Umume kie kasa. Amesha keke amanene. Kundi aba korose bachivuwa maprograme. Au abalimu. Aba kindi angadre estaje. Hali estaj ni yo banu musizie. Ya biende baka wala mo semen de integrasyon. Ikabia 3 semen oku primi semestre. Ne 3 semen kwa sego semestre. Wana balimu ba umeraba awalambashe batola bakoro wabo. Nero balimu. Wakabia banana bakoro ekalasyo mo 3 semen. Ine ne mfundishe no mohende heras. E 3 semen ya 3 week. Kando kodeje mtrimestre ikasha kanene 3 semen. Shata amwezi. No mwese mungu uma. O umwelimu yo kandakasha binanana bakoro oko staj. Niyambo mwalimu wa tekniki, haka hera yede mwa. Ine nemu fundisho mwa waya waya. Naruka wabulanga brevet.
1: Butawalibu wa Kongo, buka utulabu te kumbi ya wandube ka herase, ehe rekola. Biuka luwa sungo momeso, buka utulako mwabiyala, waka wala mo formasyon tekniki ubiye profesionel. Uka ringanachi wako henda herase. Etre technique professionnelle ahonga hola kwa mfano nga math physique stage ukera yuta
0: nibu ambo abantu be math physique ebo munabwire bulangire babiri ambo math physique ne biochimie yabere hola mo scientifique babere hola be hawo na ro bana bingire mo programme mo hendro ehya bangana kola ku pratique unashi twatuka sa math physique kundi tukablanga neve lakini oyuwa shiwo akagukangana ya Esaba kende tula edruat. Mwadeba ni tula tendraji. Aka kukangana isa amati fiziki kasi ya watre. Edruate ka yeti. Endeche mayo mwe angla ire yeti hakabia kisida. Ubi hakabia chitu fulani. Na wakalu niya kolabio. Inye fundishi na namu hiramu maspeth pratik. Na mkalu niya nzao. Nero kostaje mkana mwde tutendako na kitu fulani. Name bukesa nabi itave. Nero umwalimu mwa uma basha barehola nama basa omungu wa mpoke reyo.
1: Bangu nami nyeri nareo.
0: Nareo yotwe. Ibabari musiri nomemo tswe.
1: Nyo balimu ne.
0: Nere shiko kutsebo. Matisha ulere ndeba nganamu ahula mboye tswe. Nero ama hikayo. Nero mama dufundisha. Ama yako le pratikyo kwa kalorimetri. Nia mbwe dilatasyo. Kuderibu diecho mache kana ekura. Eru ushecho mundru. Iu kudiru chichi. Tukwa ngaritu hile chokoro uba. Tuwa nge kucha maekuru. So mrushe ngali. Nero eba nena hiaparehe na yu. Nero ni akawa vika hirahu vira kwa chuma vichi rokomo. Okomo ese. Nero wa langira malongera ngo kwa mabia. Na kwa nwa langira mvidi ferasu. Nekuwa nene. Tukatuka wazarudimu vitu. E chuma ambo chikai kura. Chit edilatasyo. Ikende vya yet. Tukatudimu vii. Nero uka wa langira. Inu uko fiziki unimu fizisye. Nero ini akawa vifundi fiziki. Hiyo korani ya yu. Ini akangani ya yu. Nero wabuti. Utakoverebe tiana. Bo, no wonde owe anatomy. Na yuni akabe nani na ruyi shule makuha. Ni amba makuha woshi eni anayako. Ni ufundisho. Eriri kuha mwenye wana. Kode, bamakurambo efemira ireyete. Siko ngamenyayo. Lakini wokanganibwa ai efemira yo mondro. Na ye nyama ngokoveka pishana. Na ruwa butha bwa kundalangire bindu biringe bindu nendene ngafurisha ndri tunende. Ngano bare chitache.
1: Natuka. Nambo, herase humange hie, ehe, tehi angabia mwebenruwebi angalubia langere kira, kumbe, iba nalibia kupaka ungeza ya mwa,
0: iba na ungeza mwebenru,
1: ya wakambu, chache eno.
0: Naba, wotre hiu nabo, vanganabi iba nene vyoshi. Vyoshi, ebe naeko. lakini si jito siro costage kuna mtu kwa watu hane aspect administrative ni kwa mbomo korwa tabu kine nene vyo shevyo hane omwalimu na anode malimite uwe peka fundisa ya evi abandobe pratiki kukotere baka kola
1: kucha metape wakabi ya sote
0: mbwana unga hano tuwamaya tunawote ngewe mekaniki tunene garage ututuanginutu hane meto kayushi Mako garaje ya. Ata tuwe mbutu wabere ya kadasa kakalire. Ni ambo na wote ritu koko chinga. Ewe roko triportere na komoto na kona. Neruwe ya hiko metoka hika lakalire. Neru tuwanganeru wabiana metoka yushe yu kusuri wa mkoro wa mekaniki. Ato kiri ate. Ahe, na nabarefu nga kopope, eye truwela. Bo, na nabarefu nga nga kofre, eye nani, eye skudo. Tu akato kaka wa meraka mazda kama wote nako.
1: Kama kama Ngaba tukera tsumba kwa mndu wa kero wa mbubuka wa ya watu wa ulukira. Oro tukana tsumba no buta ulukira.
0: Ndipo wa bibu wa karasi ya mbu. Kumbe wa rawa zire tokota. Neruka
1: ulukira wa menyako kwa mapanza.
0: Neruka wa panza. Nerumo ira mbondo. Neruka ukime munuwe. Iwe tula mbama wa utenga wana wa hampa. Habibi karasi. Ukwa vikibu ira kama nuka kakire tsumba. Kakala angira tuka amasi ya
1: bare tokota.
0: Neruka hira mbonga. Sike nditu lamo na munuwe kakaluka wale tsumba tsumba papa. Neruku labo.
1: Basi.
0: Amabe sali na muko nani olopao iyo kaluni ya hukula
1: mokabakuli
0: na huu nesha mbu omundu wakabia na olopao
1: eche mame watulia chomo magete
0: ayoka mwabri sotevyo
1: atuka chuka wecho ne chakwa nene ababu tiba lena mubiri wa hii oko miyati eno
0: Ababuti.
1: Ununua nabili sono chako jote ama nembere vaya karase naba nabete. Ni ambu kumbi umubuti ni amenye mwanaunga karunda ya cha.
0: Nibu ambu ababuti wawote ndundi kwanza obole mundolu ndikenye no mkoro we wate. Esa mwapena mkwa kolache eno. Mwasungire mfaidachi. Wasungire monasara ere yetu. Obole mundu yekenye no mkoro we u. Noro mkoro waki mkanganye kwa nene. Nero chiro chere nunde para. Chiro chere nundu vertiri. Eya bia poya handre kwa mu. Tusenga yu mwati uyu. Kunde obole karasi kama bisi yu mwati uyu. Aba kuluba karasi baka nuwa. Kunde bareho okutu kangiriria. Iba kiambo. Ninyibana kumamali yecho. Tudreshe pimo mwakono. Nga kia ndati. Nerububa hiraha vendro. Ebe kere kiba kwa merera. Nabana. Kunde ina nabana batulaba kumandri prize. Umwalimu shendi shihikayo. Ahali abatoderahu. Ati mwaso kuradio moto. E mwasha wana wa mwesha wano suje shumwelimu nga ire hai. Nero wangananza uli uribu tiba wakule journalismu yo hano.
1: Noto wa goro.
0: Tiba waka goro pabiru vyoshi. Ndi tu wakisha andre kote mwa andre kebe eno. Uwareta yoyo chiraporo chakera. Eba andre kacho lakini mwatalangirabi. Donge ni wambu kumbe spekisho yonayo ya libeti. Tuwa maba dirisho mwati yoyo. Tuleshe ira magardefu. Purke tuleba yenga tukwa kwa mera omukono wetro. Ine nebya distenge. Omuguti awute ndundri. Ayere kwa meromacho yesu kwa honerao.
1: Vala. Tumwa kwa bakoro. Baka mambo mkorona ya kana yehesa. Chinyocho wangabura abakoro.
0: Abakoro o mkoro kaya
1: yehesa. Abakoro wanga nabi ya fraska ti exija. Oko baka baka ingira mba. Ha? Ebyo miyati tuwesto talangira yondake.
0: Abakoro hane oko herase umahe uma abakoro bali exija. Nibu ambu uka langara tu. Uya manga katu heraya. Ini akubuli eto maulizo mwaka langara ke uya bari fumbarako na heriri. Mbawe habia no mkoro.
1: Nyabali mungana menyote.
0: Uya bari menyane robo. Wamabe onemu onetete siantifike. Ukebuti bo. Chusi ndini shichonda kingacha kubora chende chero. No yutre monetete unia tombo kata ukepatane uholo kenevya. Lakini. Omukoro, muna nasunga mukoro muguma, eye, aka watu, unepeleke fazi fulani kustaji. Ana wote vya ebro mpro weu, wayali vya haka ndamerera. Kasa, lakini ya vare kasa, nabusa nachi, anashi ebro yahu, anzini ya venao chenoche uuma. Neru, exijase umwalimu, nchisa na vengato la bakoro mkustaji, inga wanziribuli ya nabahama ndiriprize nga sita. Nitutukeni tu la bakoro ba, obole mrota chagua kwanza. Nerobo mrobe chagua Neribuna lebi andu enivo yuyu. Shanga ya haria. Atavari chagu wao shendi uwaho chenro. Ninesingu kwa kaa ikola.
1: Ae wa vare mulangero.
0: Ina vare mulangero.
1: Uyungu koni mwashekarase.
0: Sugu wa rejibu yuko shimine che umashu wa shine gzirisi na ngoma. Nangana kutu lukosese. Ubiyesu neshema mwurene mundu wa elektrisite. Eshema shia shine ritraseyo. Nenuchu wa mundu wa lutubo.
1: Ukwako shandie.
0: Ukwako shandie. Aye nani ya rea ni karita sekane muhimba na ukwako shandie. Yoke mtu wala ne nyumba kama mema adabitasyo. Aya ne mundu wa luba. Aya maorientasyo wakwa kolase wa mwalimu.
1: Ana boma ukabu na lengiro mure mananga narana merata banjenga uko brasim butu ye
0: ah huyu uyo karonda yidia dengana kanywa ngukuni mwasi uyo karonda yuwabu na ruka ukabare udra ah brasim ba mu bakambo bane nariambo bane
1: yewaso
0: uleko kununa batu mabo narimu bakatu list na mwalimu akamenya ngoke ambatre lakini ngekutwa lafazi fulani na runa huno mukoroka hikaune langrata lakini kwa nani kundi abakoro ko bare bati Tulenga ba koroma kumine. Nero bato tumamo vituo karibu tano. Vole vandru, mukamu asongano. Ibo vole munduni yate. Ibo nyubi yavete. Adote, ha, indi tuwapere yu higutiri. Nondi yate, ha, ewe tu yabia maroma. Adote, ewe tu mwalimu, omu direktere, watu nyakaru revitika. Nero tu walutu watu sabarabia. Nondi yate, ewe tu yabia matiere. Yalino mundu, oyuso siri mwalimu fulani. Shari anzezia kwa mabe kohola basa. Ibo kwa telefone kwa nimi ayo. Kwe shi, abasu siri mwalimu fulani wane. Na ibo tuwa wetronu. Tuwa tu ya mabi, tuwa emondra ini aho. Uka ikirirevia. Ya mabi la vile tu de minute.
1: Uka
0: luwa sobolo. Injena mara sobola katamu. Na ruwa yun deja ni formasyo. Chiro akashe tumika.
1: Akame nyango kwa mdua akashike ndambi.
0: Akashike ndambi. Na haba tumbo kiringo mwalimu wabo wane. Na abio ne hendro heke heke hibisa mire lakini tu tulangira tu meno eritu mikira akando fulani tu amabebo akondoma mpata shonukta lakini tu vuri heria
1: shonukta ni ambo kumbe abanese basha kwa mirasho kutsebu
0: omundo akakwa mire nukta okobya okubyashi na bere troka eriko kutya chibrick chi block ciment munga ndo kostaje na mara bakaira modoza net ataba mbe desir dis Kandreno mundu na mabichi kukurina mabibi ya hapa kiambu uyuwe anaote chaka ronroku uyu. Kundu wakati nekule chibloki. Na mabiko lati chichi. Chinaba siri. Akashi ambedi ya temunga iranete. Inia kitroka.
1: Kandumoro wangamu talukishi ya abre tamenye
0: cho. Abre menye cho. Nganano na hune kawa zeri ya chukani nekule bibloki ine kite shofranka. Kundi amana warebu wakarase. Riri tumikire. Eri tumikira kwanza.
1: Vala.
0: Eri tumikire chana. Eri tumikire cheho. Nero abi shebi tukindi heri abi
1: estaji amabe sobe karasi
0: amabe sobe karasi tu tukindi
1: ene bore
0: ndobe nene kotse
1: wala aba naba aba omondambie konze aba naba kana tuma weine ria mulo konze yanga hika ababuti wangaba brutiche
0: nibwambo ababuti chona ngabwera ere complete ere nganga sheke yabiribyeyo omobero bye konze iwona bwote emisibirieno na utashia hivyo kwa hifunza kuchini fulani. Kumbe kandiche ishi ushire omota hewewe.
1: Omota hewewe.
0: Yekabi anga staje, seru siru irekarasa kundeseba angasha chomana, neruwe muzezi ukabute, ewa kunduso mireformatike, aeruni ambuwe misibirienu, ngako tuwala haria, ukeo unemute hifunza ngokobe kaenra. Akeshi ya lueyu, ene avere menyama programe ngokobe kasi kanebe ende ngokobe kaerapete, intelligence artificial kuika tumika munda wire na rumori mo daka fundisa ni ambura da je ro pube mferse si
1: icha lucha abia
0: no muri mata kata profite kanuna ko kawra menyemiatse muri ne uso mire frase angla wotre ko sandra
1: bali mo kana profite mo bako bakana profite mo bakor
0: he tukana profite mo bakor
1: ani he koroiza tsuhire
0: ani he koroiza tsuhire o mo pratike bana bugire piano mokarase wa mabishuashi ne metode mwaka kula mwuri ni intuitive ni wambunga hanu mwune bakurunga sita na runa ishine shere kola na wala kola chuchuro chewo mwukiku kutia ishikuangi na runa malangere ishikuangi sisi na shio ndreke na runa makola ndrebo alo mwuka jire grupe mutambore obuli ishikuangi kakulo ayetu na rukusi mwune hekakula ayo
1: kia hine mwuri ayo
0: hine mwuri ayo nebya na runa kama isplike kama isplike na yebiyo na shini chuchama chakwa nene a group ya matrevo netrebo sao muramasibwe behandikobye nyubyoshi na ibonga kolebwe behandikobye aye na runa mimia na mimia behandikobali mbali abamba katreba abamba kegzajira mukana mayesemane uyu abani mwebe nama kulibo na behandra kwa vyaayi rendribo ibo tukua pima inje noyu noyu njuba director de travo
1: mm.
0: Ewe noyu ninyo mukima ya mehamba ninyo mukima ya hebasa na nginga vuu
1: mm.
0: Kudina shindia ako kakemi ya katepua manoga eko kakemi enyo ayo ni metode asa suwe shomuatsi ukaluwa nero
1: iwa kurije ayoka kwanga iwa luwa hote
0: iwa nunguwa nirareke
1: ako kakete vinyesavo
0: manoga kakemi ya kupua manoga jenga nabu ndisevua noga ika kataa itusha piti nero na kone kaka kataa mwache pala
1: na uwa luwa vya kocho
0: nero wa utibo je pas copé arrêter là bas
1: oh,
0: nero wa langa nambu ambone ko nene nero wa langa ko nene
1: wewe
0: usikwange ya mabane
1: wewe ongezea kwa français
0: nyero nero wa handikibu ebishu bya muri akolibu wa
1: ebo wa handikabio
0: nero ko la modo opératoire nero kini kiro bakisha bodi sha pima eko bya bya betia nero buka na baburu tebo bwa bikana badirika ere kwa manano bunga banga na butya nero wa ribo mu mchewe si sasa ndio undeni ngana iratia iyo ngana iratia na riwo ninje nasi Sari yuwash kwa mabetere.
1: Wala.
0: Aba koroba na chimiatsi.
1: Okay.
0: Mm.
1: Tukasa tukaikoshonda mbishe tu eshe ndure ndure mo mwatsyo twa munawira tukanga tsuka mwala twa twabwiri kushima.
0: Mm.
1: Ne nependuko na vando baka kolebo mabima mwitsatsa.
0: Mm.
1: A mastaja brekanga na mapasta.
0: Mm.
1: A kutsenga ni formalite tu ambo baba bere ya okostage.
0: Mm.
1: Donc na mabimi chiku hikumbwa na menyo twa mwana. Kumbi omwani yuwa na wana kutse bakangira na nyambo omwana tuka mutuma haye
0: hey.
1: Akendi lusha
0: yochi
1: eche ndi kumbe abando no bakali biharasi yo banga organize mo mo betata byo baremo
0: hey.
1: Ani akarasi kutse wanga yahira fashi kundena rishata sunge byo mukasoma
0: se hari na muna
1: ese hari na muna ababere somo kwa harasi heringeyo nyambo mwana somo shimi mwabiye unenga mwana somo okushimi bon mwabia sina shi taito wana masomo constriction na manyumba uyogoshi no wa pesa ukawa burutichi
0: abo omunduka ikahaya oyo kombine no ya ko formation professionnelle akaya complete kundi ayo iri abantu se kiri theory si yamba tutafata theory musimwa iyo bakawambo tukahimba mara mwe brick ya byaho ukana bwakarasi wabu wakarasi nene diploma bine grade yao kande wasuba Ayere
1: ahese
0: haria neru wuko bi unemu wuko bi ana kwa bi ana pase kundre ebye woshi mbimo bi theory ukena baro baba aha bakana henge mayaho neru kwa sha ukasha tumika ukasha kurisha makosa wao kumbe mundu ne ichimi ne myate injo mukoro waye ari ko karase basa kate ku pratike nena mundrenga mu tiche mu wote chomo chino na mundu yuwe na wene ni amenya na injuwe na wene ngata kevoga ubie na mabe bonga bakipresente munabwire Va mabuga omno oyuyasi akibwate gata she bizivazi fulani homo shema uma homi sibiri homi satu akavandaje kwa bamuga chigako esa hatuka ko restage yo ko entreprise ukabye wangana patikazi nibwo ambuka babe kwanza ho nero bakubura mbobo weye acha mani mani mero akuziku hapa na ukazi wa kubura kambo ukuye kwanza ufa restage ya mwezi moye eba lilenga une shiri chimie Uwa kulo mwizi moya, uwa sungano mkomo isema kore, sipa wambone stage, kushi mwa kutsemera. Ubiba, wabari tsemera kalasa, hane helasi yoba kabre krambo, mutu taftia tena mutu mnyeli maliza kolo. Kone wabari tsemera helasi ya hiyo, hikelo kwa banduwa bashi, nerutu mprefetu akere na mpata mademanda, mutu taftia tena mutu, mutu taftia mutu. Neru, esa aso ule ne kontakti na mandelprizi. Aba koloka ukako kutayabo, ukasha batu lahaji.
1: Wala. Ribulure ndulia ndulia mo in minute ukala ngira uti omundoni ya soma karase kano na ini yako lavende.
0: Arulia rehera. Nye rebo lako ndre omwalimu wabu mataba kangania ngabangabia bahe. Nibu ambu wa mabebo wa akarase, niluwe mveterinere, naruna ye ulimoduka, nibu ambu balimu baibaba mataloka, kunde muba tanika ngania omuhimu. Na imu ntala ngiru muhimu okotere.
1: Imu
0: ntala ngira mveterinere ngaba ute maana. Na mabe langirebo na ute maana. Ingende trunga. Ingende trunga minite ite ya huwa. Na nabia na mkoromo uma. Mutu wa nabia na yonko sekondere. Kama kula estaji nela ngirene ite. O nabia nga seba. Naeru mwedi shambwera hama bewa mwesema uma. Mwetu kumoshukuru uma kumitatu. Naeru ashambwera. Kwa mabi kumokururu mile desa. Naeru ashe nivula ye ngangasha kolachi. Puruke ayandele retungashu. Na mabwa ni umukuru yumu uviva kama uvera.
1: Wala.
0: Nibu ambu, kumbe wame nyecho ukakola.
1: Ndi. Wala. Washinja kakule kaibumba Jabosco ebwa ma kaniana bendobya mawati chaba kangiririya babuti twabakoro nitwa shinga tule muvya kale kanale ngomro mabe kwa match ende chinu yangana tolera mwechiwa saha chire chine chuno ngashya kubulya tuna mashya kuberekira ko chende chiro twatashakanyo ko ende myatsa namalangano mobya karase byobukangiririya na uli mundu wa career washinja je merci kaini kwa sondola montera eshebuma nilikao kule chilumbiro tukesha sungana chende chiro na bakatu kwama.

0: si munatu nasingo ko munatu lindirireyo tunemo lebya ngo tukasha yayo chero chai tai mweni presida wa Nyenzi na wama hika muno oko afya ni maji na o eti chikave kureka na o wasu wapotia ana ingala poko chihindiche afya ni maji
1: bas asante kandi tukazukotwa shaha wandu be bonfete independence kundi mamunja uhuru tukazukotwa shaha nepole ye congregation ya wapere de l'assomption assomptioniste kundi tuwabri heri ya mwoma uku kuturengulu kuturengulu mbuya tukazukotwa mbombo uko wa shakulu vetu kundi wanawi manirwe chini bacho tuleko chino engulu tule muendi na au ndeko onde mbuyo kolo munywe bopere na nga senga wa ntingasha burabandu kumbura bandu be echabere ku butuku kunde umuja kulwa Germain gitoko urike wetwe noka nerio hakana be mundu na wabyusunga tala ya byaka nero wabisa yo mo ndina shemesa nyamwanga katu kumbura masa ko ka wate etala ya mabyaka kumbiya yoko senjia yoko sweswe sudebo muroto kare langera chikabule kina watata a na ingashe tulwe na wakumatsiono wa Jeremia kitoko kunde ne mundu na muwati chavandu na omobere wa mungu atu hatu bumbako ati asusi atu msusire nga mtu watunza ondeki kunde sa omobere abre lwala na mutima uwene na chiri muchi wire chengika lomo mutima oyo wana shishiri chavere bia chengana hiko kwa chike chengana bia chika bia chika chika hivuri ambeno kunde mutu mbire na abre tsanda ya waka ulanga verebeti kune saa ulwere ukanga hanga ya wabula no mungu ngachine naho ngachina kusomene nevya chikali kutotaa abandubu shikumeba minyo mwati yono wa Jeremia kitoko ngukwa na mu tuloko mubere na mulemi mubere uwikire mwa nyamuhanga kundri amubere otu wete kono ambu ni hekalu ya Yesu Kristu kano hekalu ya nyamuhanga chikali kutuwa saa tutaa kusha wala vandu umundushu yoku umwazi walinzadenzi yao wanata ya pima wanda utinengata ya levaya omwatsi ngachabare nganichi kunde abari ya saba atula na omwatsi mwatsi yono mwabya bihika bari sheba wikaniawo bakalangira ne ngununu abantu basa bakambo atuka ya lewa yake abare nganichi nari omuntu kasaka shialira ukashialira ukabutungara ndera bakasha nikaniria ukandye shiro bari hika ende mbiyo sechira chikagiro tatukasa muna bwire erje wati jiri tulaga ni mwatsi yono wa Jeremia kitoko abantu bowewo na bantu base kusudi base bala mibawe
0: wasinja Dr. Kitoko Jeremia Brihiko mumiwe ya butembo anie mutanga ngukwa ni mubuwe Brihika berengira anie mutanga wakalumbe wa mama Rose donge wa Brihiko wakalumba mwanane mwana na mundu osi asholupitali olulo siwe na bandubu osi oho wa mama Rose nerumwa kasa ini yali ne promosyo special ne promosyo special leo tunaute aba jumbe betu banemu lavalavana majeto baka hawa bandwe yo aliko ni wambo nijeto iribote na ingani shepi misha oko promosyo special na bale hali tukawa tuku ndiseba ute enamu na yerepata ama jeto iba bakasha baka asatu iba hiko kolupitari tu ama jeto babanira kolupitari kundi iba ibirilu hali ayo bari na ure promosyo special presida wa Nyenze mwana wira wira yomo mwesi kundulua fungula wa mule premie mwizu watano ne romana bire burati akafunga yabake kuluna basha kulambo ha a ye basi utere shitungizira ya
1: mutu wa manzeri uwa
0: nero yine muendelea nero tukabwira abosi abachinena majeto babiri mya bakabe kao kundi ni wambwe promotion special ni wambwe chuma mwenye chikao lamo special diagnostic analyzer nero aha ndiripi mamucho mubukoni buwo mane sengandi dolari wamaba ni kama
1: magoni buwo
0: mane sengandi wamaba ni kama wasa trukire hesa sengandi miyo ne mupima omubiri osi omoduzi pwe seng
1: makuninga ya 5 wanga redesa sengandi wali aduzi pwe seng
0: wali aduzi pwe seng na ini asha kule hirai ndiri duzi pwe seng
1: wala kadivize sengandi yanga vero yubukoni buwo make asa promosyo ya shahua wakalua divize 50 par 4. Dongo wale biye 37.5 ke haviru mufazili yuka kurehirayo.
0: Ndiyo.
1: Aganewe se undesi, nijerime kitoku yuwe newele kalenge.
0: Ni yuwe newele yuna mufazili.
1: Ok. Ndiyo wanubo we chocho ndekendeke.
0: Ndiyo. Yuwe newele yuna muko lebyo. Nero, chikare kina mundi promosyo speciale, banduba horikire ndeke batu wenebya. Bama tukunjako 0 nefu, nuanandi, 36, 13, 0 trua. 0 nefu, nuanandi, 36 13 03 na uba haiku wao
1: 0 9 91 94 53 00 91 94 53 00.

0: Uri uko mutema? Uri uko ya itata? Hai? Uri uko mutema? Aha. Ukasibe orizo ye Kampala? Ya uri uko mutima na malangire Kampala orizo.
1: Ukiraye unari tena niyo. Kana motalini na rewe.
0: Ari uko mutima ne banja bujorje maombi makeo abukitse abunani ye.
1: Na masanduku na masanduku.
0: Dume no ye lukangen.
1: Ayo ame ame bura motanduku zito zule mo kalimia. Abunye mongo liyo ayita konya ne langira bore.
0: Ye uri uko mutima? Yehe, yo ni bihura ari Kampala iyo horizo. Wasinja naho tukwamani chikoko chende naho muri uko mutema. Sumba kali chilichi.

Wasinja ye oze oziase omnyaka songora atino ai he ukua na ya baba baba na contante wawe na mams na woma mura mucha atinama kusava neti wa manzungira echitavu echilingala nakata lekachu nganasenga he luo mangu waticha kotsevu neoze ozias esho ndambise na mtu tebetako trahe jiliete chiale vupenda kwa wavu Gregoire Muhima Vatu mwe 081 58 24 670 na sepe wa Gustav dume kabambi ya mutiri no wewe ni dume hapo kuna kwa atamo vedi kakure musavuri Gustav na malangra na kazumari Jorge maombi makeo dume dume angila makeo vrana kaoma wa uteli komotema tuvalangra Jorge maombi makeo vana kaoma weo Jorge maombi